kasa be kasa m tro bi se yesu a me wo ama wo wadi ba o ma frani ya ni dia ni dia ni cha ko awa wa ima pa dunia

0: metaka se mu se metato cha nyu me pesa me ka cho se wo awadi nya wo ma watamfo da se woni mu nyankopon
1: on power
0: ha me se awadi.